زيفون مالي لنا يا الفايف ستارز عمل تاتو تايمي لي او سفون مالي مني مينوتي او نتا لي او لي تاسي تاتو نو لو يا بي يا تاتو واتشينو يا لا تو فو فين غالوين يا اي غالوين فو يا باي باي اينغا لي او اولدي ا باي اسولي اسامو مولا ساني يا باي تاو لانغر تو اينا مالو ماتو تو لا باي فاتيا ya ya sho atwa ile malo tamaiti ya afayeto afato otol to afato lima to honor fana ya avai uma ya ya foile sauni unilele ya ya of foile of papa ile tamaiti paket ya tulal tupele ya langa wama to itile la vale ya foile le taungatale wa yene ya ole ai masemea wa ole tau ale fai nei ole ole ole e ole a fai ole tau wa Ukraine ma Russia la yalu ole tau wa Iran ma vo ima ma America wa blame o ma yai me uma ha e oi bo ola vai le ile fo ile si tanga o fale le a interest wa blame me na ole tau ole a being singing ya ve melor tala e melor kala ko in fasol ye wa ya ile tau ana na fi ai ah mo si itanga le ofa fa fa ali men si ah ya ya tu langa na pe o vainga na wo blame o ma ya ya ya wa tau ana ise me blame ma ya ya pe o vainga na ya o la fo ise o tau si si la tu vo ile ai lunga o penga ta fa ilangi vo ya ya ke le fia fa lunga yo le a ya o le tele yo o fo ile o pro keti o lo tau ma fail fainga ma lo a le atinu ta moa le te tala no ati ai a fo ile ia ia fai a e fo ile ai ua ta o fia uma nei vainga uma a ona ole a fo ile ale o famasinonga ni uma paloka famasingo uma paloka pifo nga le pise virus a paloka famasingo paloka kusea fio mai a yesu o la fail mea la tu lo vo ile fafunga anga le atinu a le ola uma lua fema lufulu ono ole a fai ya a ole a mea walingi fa apea a wale a ila se taimi ele pale mia e tue fai mai eini ni tala fo ilunga press conference vak wasili ele nga fafekai kipi a ai concentrate le ke leo o fo ileo ngaluenga na fatati tia le malo a ole mea la le tula imai a le fa fa pe nai wa ta fi ai a mo ila to fo ila ia mo o le o tu vo ile a fo e wa to fi a ni fa ipule a to fi a inga luenga nei al malo a ma fu ai se a pe ma fu ai se a tu ai o fisili la vai a ia ai pe o si o tato o tu no Ese le lai titi si nei a ta fai u mai nei a tunu uia titi le a o lai titi le o le mo i lawa le tama a inga e unil si la saari a Amerika ma a tunu ua a ia o a tunu u na tato a o islands vo ineo le Pacifica ia e wa aia ma fa anua noa a pi e tau ma fai a tu lava a ia ai pi o tu langa na o le ta la Australia leo e nei ta la Samoa o le na wai lunga le a le ta la nao iai o le o tato ye le ta la iwa sul ta la iwa lua a ia wa ai lava ia fa le fo ia a wa ese lava le rate a ia a taimi lava le nei fa apotu a po ye si a county Samoa aru sa o iai ia wa e latu no a wa e le taimi e te alo atu ai le wa alu nei ia e latu ala i lalo le rate ia a lea sa ana nafi ia po lava i aso al taimi na e lungo lo le rate ia tulu i aso le tupe la wa county la i Samoa ia na e alu atu ale ta fau a iu e tatu pe o tau popopoto pe o le vaenga na o le matu e fui nale si si a fui le nai fui e nai fautuanga a mea la vaenga ia e pule ale la le a fui e stafu ni eia i le lalo na sa ia e peo tulanga na ia au fai ngalu wenga o malawa ia i le nei fui aso tari tonu ia lo manuia o tau uma a ngalu e maro si oe ole a fui le e ole uma fo ia ngalwenga a onye o ke to pale la tato ia o ke to pano ve mate sema o ia ai e tele lua pe ia fo ini fo ile pa se pa o ia pe a fo ile le
ya ar taimi ana e ai fo ilungo le internet yo ya hoje no fo ai wa ele taimi ele taimi te ya wa saule pase se pa o lucky ya no fo no fo ilungo le no fo no fo ilungo le internet ai ya pase se au to se lau fase la we journey yo ya ma faise tatalo

Ya, oleh matanga ngā tātupo karame whaapitofo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Pia o nga whaafonga I e tele lava I a talafo I a avatu. I le māpura karame I le nei. Waveau. Ai... O le telefo I a o mea o le a whasalalaua tu I lungi o le ea. E whai I a mamalolo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. I a wakasi ni I aso tele. Wau kei lo ina fo I elea I a se. Elea I a se se a ina e le o sauni I le ne I aso. Ya wae pe fo ringa mai o le aso tina sa... I lava I kemi o kako I Samoa tātou te le I o ese mai ma Samoa. Pei a ngā o tangata mātutua sa alatou taumawhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngai ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga nga wai kambi. Ia ka ke whaalongo aku nga wai kambi ia. O ka u fai maise. Ia ele engi papa kiu sa fai nga wai kambi.

0: mo mo umu ma me ai me e fai fa pitoa mo aso io tinai na vai tai io che le fa lo fo io u serso kama nga nga vai kai mi sa kai ai sa o ku sa o le o ki kala ngo a ku le vai kai mi ole ole kasi vo ngo se fulu ya ele ke de a fai ai ai se be fai ya po se kama i pua ala i titi a se i tulo. Ia. A leo ngā fō i a peo se mea ai e sea sea, ai e il sapsui sa sea sea, ai sapsui tanga tai la aso. Ia, ai ai lor sapsui o ngolongo winga ka umai ngā i ai le mea whapikoa lea wua. Ua, wau o i ai ia. Ia lalangi nā fō i vai taimi ia po o fō i sāmoa. Ia o ngā whakaai loa muri muri ai la ia lea kei mea whai ai ia. Ia le mea ai wo whai kālingo anga ia. Ia ngai loa lea, ia o lea so lea, o lea so tinga. Ia ia whai fo isa ia ingia so tamā ngā vai kei mea ka kele o mangkua ika ia. A o mea ngai o aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Kele ai ngā. E raku ale aso whāngau, ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika, e le ia ma se mea ka whāronga o kufa pe o sause se e ma se mea alofa pe. Io, le ima se si ngā vai taimi whāle le e popole i ai pe taipei o ngai aso, e kirikiro al ngā ka po awhea le aso e, e taun umai lea so na whanau ai. Ian kirkilo o lea pe i eise si ora ainga e e sau e amai se se wha mangi anga.
1: Wa aera le te lea ori so inga o leo langa. Pe i ona e ta oa wha pe waso i e le i le iengi celebrations pe ai e i teimi in tato tupu tupu a e i tato. I nei mea wha peo o aso tina, o aso tamā. Pa wāna le ye celebration e whai o le mele o le o le Christmas. Ia a whai whai zas whanga. Ia a ma wāle le mea tau sami o le mea po se sopo me e a ai umaile a inga. Ia o le celebration ngā o le ngā as whanga. Se va ngai pe a ko ai lo a ngi fai nga ai. Pe a fai se fa poi ponga se a inga ile ngu wa.
0: Inga.
1: It's ton o le no. Ia, ai le io ese mai ba sambo. O le o langa le sa tupu tupu i foi. Ele pa pe a ia tatou. O mana ia le o langa le. Ai ina ua tatou o ese mai ma sambo. O mai lo o mai atunu unei fafo. E motua ese a tele i o mau celebration fai e le o matawa ai wa fai le aso tina, fai le aso tama, o aso whana. O aso na te tele e wha pitoa i eile tele o. Ia ele ngata na o le Christmas ni male a fwoi. Male e tau sangfo, au Samoa. Ia se wanga na lama le aso sa o tamaiti. Ia. Le sao ta maiti le sao lo ta maiti. Ia po le po le aso fe e whapito mo o le lua komunio le ka le isia katoliko. Paula ana o me fe a isa celebrate e tatou au tatou lait. Al vaila ye le suinga le iai. A enofo la ma ma fawfau ye le ese senga le sa iai. I o i sa mwa nga mai tei manei aso. Le sa olotonga, le sa olotonga i whaale le tafao ma tau lava tamaiti o tau pita nou. Po a lava i o i ngā vea o pele mapu o pele me whaai me o mo pinge. O le life nga le sa iaia i a tukulanga vai tei mina le o nosfonu. Fisafut o mai lo le valusful wa yele suinga wa matana e va ya suinga e ito sonu lava Samoa. Ai, ia, ela tá tupu tupu aí. Esse é a le banda aí, free, ia.
0: Yeah.
1: Tá o loto, a faperta, ita, ole life ali. Ele ilua nisi tu, you know, o esse lo ma Samoa. Ia, tá o tai roi. Ele na Samoa, le tunu, ia tunu, tutele, ia fa.
0: Nga sa I ola I a mato I aso la o kala I kikian. E sa I aira le po a ke le e sa fa fa fa o ma kama I pua a la I kiki. Ia. E fie fie la la I a lesi o po finge. E fa fanga le pua a. Ia alu la onga I e sa uloa ia. Is what very my whole poor o my ya. Why is it first popo valley? I mean, okay, I'll put ya. More run me follow while you solo poor valley, willing off for my valley. Yeah, I'm falling on my body. Well, they love her, oil oil poor. I'll love her, may I am more my ill valley. Ah, you come long, I'll lose a valley, so I'll bear. Mago fi we su e po e mo mo el valo le si va ga ga o mo kan be ki ka mo in ya ma ku so le pe ya ko po ala e ya mo ke le po a pe ya ko po ala e la ka ki e du bol falo la voli la inga I le onge ka ma ya o le onge ya ka ke ya ya mo ko go ya ya sa ol po a
1: Is our ally?
0: Ay el po. Ya. Ala gula y ahí le ya le decía uso maguanga. Fea. Se falia mai, fali mai la ya con acalonga. Ya. Ya le ngi con acalo yo dame. Nga nga pupu fa mi ziru ki ala y ahí mamo me o kamu. Ay wo
1: fa ma pangat po.
0: Ai lei mas e calo, vai lá, vai lá, vai aí lá pra aí lá, olha, faz assim com baila, baila aí ele, cocongi, ia meia ganga, ganga, aí ele pô, e tu não, e eu vou ver, e lei mas e com a calo, com a camu, e aí ele, aí, ele, ele aya mangi be o ai ele po fia fia la po ai le ba o fale le ba palang la la nga le ba palang ila ya ya wo pe si si me ya le ala ku ga me a ya le ai fo bal me ya o solo le po wa lu ese ko mal ko fangua ya o longo winga yo bo pure ile skak
1: Sayele Lulu, so I coupe a le pair. I found a lemaco ticket, Macoid, Siva. Cousy Lulu, a ganga coupe, I can't go. Yeah, my yellow lie, Macoil or lay, Maco Macamacadi. I keep one more my la we for a Lulu, or la ticket like my lord. Ma ko fie fie le asa nga I le ponga wa le si fa sa fa I palo tina. O ma wol ma ko me ai. Ai ma ko e mai ngol ka mai fa fa. Le mai ko ngol ka mai. O le fa fa. Ya nga ma ko lo la ya le ma. O ka singi nga ma ko mai e ka fa wa le. Le ponga le so nga ko pe nga si fa ale pe. Ai ke wa Mako akulo akulo fai ngoa loa manko fai sapangi lesa leiloa I oi Samoa, le nga mali oi Samoa.
0: Saito.
1: Nga?
0: Kamo saito.
1: Ole ngoa nga le pa, fai ngoa mako fai ngoa lo la ye la pwa le. Ale mai alai mani e le pwa. E moe alai ko kongu fai ale le, le kai kai moe fa fai pwa. A fai de ka ngā mea e la ku pwa sua sua I ngā le mea le le pai pa e ka e le ale pai le pwa I a so. A ka alwa ka ka e le folo a kwa e a bat pwa a fai ale le I o ka e le I a ka e le a kwa I man. E moe fai lai kongu fai. Ale magava kwilesi afiafi fa owo so fa lo ku sawal magongi mbo fa fa ale lakawa ya ai mo mai lo ya lesi ya desi ke yo fa mai obo ke alu nga alu alu pe alu o e pa I piring da la kon fo fo fa ko sef mai na e fe le fo ala ola ankola nga la ku ngi le solanga o le so o e o le umula e fai o le umu e mai ni sida ma ni me fai ele le mako ai nga vale le vale la sa le po a o le ikala lo anko fai ele fa mai ele ka nga moe ka nga le fai le po ma folo ma ma fai ka ele ka ka nga e vakula nga fai se fa a nga fai nga isi a ko le vai yes ok le kere kai kai o walu I ol falol mi fe ale o o le mea e mo I ole mea ona ai wa pe ia le ka ka ka fale a o nga fala ka nga me e lo al pa wa kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko o lu vola lo ka nga me e ai e u mo ia pa nga o of ai le ai ai ka kikia o mo ka nga
0: e no pe la ku ka ma le vale I lunga o mo le
1: er mi sia I o si me ngo vo pe
0: ya

0: Yeah. Na ol pese na pese momu ol eyes of love kasinga pese pese mai na vai chai miole kasiva olus fulu ol kasiva fixe fulu a suinga le le vai nga nga ol kaka le ole o foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo I suafa ya Mel Manchester. Yeah, male peserena uma tunesa via oila pele. Yeah. Fa malia kubode maua ingo o fai peseia. Fa so isinga levo pesea. A fai peseia ka fa long long ye sa moi la vai kan. Yeah, wale. A wale maua ngi vai kan. Yeah. E a fo ye e yaile. Yale, yale kala unga yale I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Asola I kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia I nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata whai o le 10 tribes whaalela I sa la elu ngā awe e sea mai ngāi o la tou ia la tou whanua ia ma ele ele sānu nofu ai wa temi ngā ua o e sea I sa la elu o e se fo ia iu teia. Ya, ai pela o tangata lai a Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei, le 10 tribes lea Israel. Ke lea nga o oso fai, e la tau te whaalongolongo po o ai nisi e o mai mangitala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo leitu a inga isala eru le ngofo I leo whaalongo kene ngi mea whaai e tamau a inga o lae mauai ia o ngā alulo foi leo los fa inga lawari ia Asuria inga. Ya. Manko Asuria nga vai kai mi o long long o akala o nu unga yo Asuria.
1: Why the latter tai tai pole tu pol na vai tai.
0: Sa kupu ai e kele kupu al vaenga. Kele ala ko tupu sa ai. E kupu nga ingo ya asenapa fa sa mo. Ya. O fa palangi o ingoa le vaenga ia. Ia ka ko kam fai e liu fa fa samoa e ke viu e kausu e pole ale fa samoa e fa liu ia. Ia ila le ringa o as noble po ia ia fa ingoa le ia asenap. Ia ile ingoa o sangi livi. E leila kai fai ngoa fie sangi livi ia. No e faingo le faingo le fa pelkangi o langa ingo ya ai la le si kupulanga o le kupul ai nga langa o wanga lo nge ai ka le ingo le ai nga langa ku sai lipa pe ongo le fa io
1: kupu
0: e maua mai ai. Yeah. Yeah. Ai o inga lava I Asuria. Yeah, Asuria la I nga vai kai. So o ngu vai e la vea kuai ya. Ia le ngu vale le nga alu ia ia. Ia le nga sola ia kama vale lo o yonga yonga.
1: Yenga
0: follow le. Yenga follow le ingo wosola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa yele kua ya lu inga kala I inga I ile le ngunga le ingo nge ya mosu mosu lu vai ke minge. Ah o. Sa ye ale ingo sa sa ingo ai ale. Yeah. Nga faile ye ye alu inga kala ya ya ala ko oso kongol va afango kala li sia wori inga nga o fango ka ya le oso bailo le afa ya e mo yang ngo folo la afa me va su e o su e nge ile me e afo ye e asu e se ile me mo le samile wala ku le liwo le va Ya esu su e kuidunga le skaporing o lae moe fa pu o ka mo yonga no mo me ave mai lo me ala wila ya kongi maleri nga kongi maleri nga ila lo lo po yanga ya la la sa wa ka yu de yonga ve bi o solo mai o le nga mang nga o mai ya ma ku Ya mako lo kuo ke o ke alu e kala I kala lei oi. Ya a le wo sola mai il ko va ya nga ya ulo la uri a kong ila lo kamo yo nga nga follow ai le. E
1: kong ko la la le fa ba ga ba.
0: Ya nga la du lo le ya. A ver ya yo nga yuka. Ba pemeli a facinga ele bi facinga fa ong ol king oleri ile ya lu lo lu wa yuka ya ngala lu ai lo le inga ile ele ngu na ya lu kala I ya la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga nga vai ke mi kongu ya nga o kupulo
1: epkanes
0: mane ya yo sangilipi
1: sangilipi
0: Ele ai koi kiki a. Ele I vai ele o vai kai minga o sangiri. O koi kiki a o kui vai kai minga sangiri. E ila kupu nga I luma ma lopo a senapa nga. Ya. Ala. Ole ma lo si o kupu nga a senaka. A senapa. Ya nga lua lua. Ya. Uma fo ilonga ia ma lo si. Ya ai so oi lola yele mo mai lola ya yele ya la kuloya ya el kamale o sangelifi ya o ya la ganga o le kup murmuri langa o sangelifi le kup murmuri anga la kuinga o ya la ganga la ku abaku langa baenga camp ku le siku ya ala camp mai ya isala elu le siku pe ya se au vai vale le sa sa bai ya malama ifol ka ya ke ke isala eru malama ifol ka ya la bo folla mai ya fika ai vo ya
1: sangeli
0: asangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ave mai kala kal konga ka isala eru ya ma ko kilo kilo kwa ile valua po olae ole angelu le ku male pelu wafi ya ku le sasau ole alu ole pelu wai lo ko ole afi vale ya ala mala mai fol kae o la mo fol la mai ya fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku lo le ya Ya o fio su ya sangue livio bo sola sangue livio. O le ku mulmuli la nga. Ya o ia nga. Na umalo ia nga umalo male.
1: Malo si asuria.
0: Malo si asuria. Ya o umange la malo si asuria ngo mai lola male. Male vaianga fa lo papel ngia go malo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga va ke yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wo ese ngai la ya ka ya asuri Eo e se asu dia o mo kwa. Ko kere fo ka ka ia ia tribe ta. Ai fo ia a isala e lu. Ia wala ki la le vainga nga wai. E kilo kilo aku ia ia le vainga ile si ku vainga ia o ka alo mai le le mai ko ka si al kak. Mal per wafi la e alu ia al. Ia. Ia le ngala, ia. Ia le la waka whaaro ngei su su inga I mea sa whai ta kupu I ngāso, a. Nga whai su su inga, ia. E whapea o ole, ole, ole o kungo le vaenga, ia asuria o kulo camp mai lesi ku vai, a. Ia, malama lo e sei, malama ka e au, a, sei. Ia, mankola a camp le. A waku le se au kau ko kile ya fika fika. Ia e kau, kau fieng ia so fai e fa kuku fale ie. Fai uma mea uma, fai mea ai ai ai. Ia o fo ilan ke mi e la sa unge e yo kau. Ia e, e kau anga o isi a ngofo fo isi e. Ia lua lang a fai mai ia e de kala e ka falong e mai e. Kasia le po nga nga nga ku ole angelu nga nga kasia la angelu mal peru ai ai fi oki uma ya mali ni uma ya ya ya fika fika a asuri ya ai alu mai alu mai alu mai mo su su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo ai ya me fo yo o ponga ai vi o tanga chafa ai inga kongu le me sa kupoi me ia sola ah e ko yo ala u eskave ah ala u ora fingo la uri ya kamanga su su yo eli eli solo ya ya pal pal va le le su e ponga ai vi o ya ai la nga mau ai ponga ai vi mai nga vai kai ya su su ai la ia le ya mau ai ya meu o o fa mai sa sa mau fio ki ai changa ta ya ngala e o fa mai fo e fe a via ye mere yo isu pe a ke le a fa mai e o me a nga e la e fe a via ia via fa mai nga mo isu ya ngala nga o me la nga ke ku po inga I
1: sa sa Sue nga lenga mawala o vae nga nga archaeologist iponga aivi ia. Nga mawai o whamai ia nga maali ri uma o se mea pia o se mea ai ia.
0: Ia ka o kala nga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su su e pe whamaka e o se mea ai vae nga poison.
1: Yeah.
0: O poison mai ale ko ke lo fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafu ai I me fa I o a fo I o fa mai. E a vatu e mo mang yo mo mang. E me ola nga o I sumu. E pe ia o I sumu o le me piko I siliang mo mo kusi ele lima pe a fa pe. E I ko kelinga ka e feoki mai I se mea sa fai e se, se polea se mea whaalele nga e oaku e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wa kupu o I se wha mai mai nga, e lua mea a le o le poisen, I o longo ingo se wha mai e mafua mai se a baku e se kangaka, I o nga spread lola I a le inga.
1: Yeah, well, Wale le o e ka oa I gal wha ma e fea fea I a mene I som. Ai man tua le wa a le meli le sa po le wa ia soi lea. Ke a kungei lea. Le meli lea nga fea lua I le. Le wa ma wail wha ma I le o le hanta bat. O le le ia foi le ingol wha ma. O le ia foi o le.
0: O le henna.
1: Ah?
0: Henna virus.
1: Hunter virus.
0: Mm. Ole melinga le sa ferwa I oi.
1: O felinga nga I sa family card wale oi Europa foi nga I sing. Ka milo I nga ya kungunga. E fa apela wa ko kokolu kanka wa malili wai. A lea la wa ave le melia ngai oi. Na le ingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island ngai wa ave ini pa. O ngā o lai mā ngā o wha alele i marupuipuia. A wonge is spreading. A o le hanta virus. O le hanta virus e mā fua mā whai mēnge i sumu. Ai whai mai ia ka ngā wha aie e le fō mai ma lai koko lungo le vaa. O se o le wha mai e alwaku te ka ngā sāi koko penga o i mō meo. Fai o forest po ime fai o fa koanga me ala sa e mo wai me yo isum wa menge yo o fanga le isumu la ki spreading ale fa ma ile le hanta virus pe ka yangi o na wa mo wai le va e nga o ko nga o ka nga ka lo nga ba ala o ma mai e
0: yo
1: ya o ko ko no ma le ya ala la ka mo fai wa e ei ka ka nga nga o ese nga ka ngupo e ulopo e nga o ese nga ka nga kungu. La le ka mwha e su e pe o e koe mawa ka nga nga e isolate ya lako fai o lako test. I ke ua wa spray rai le wha amai e lele ia le ka au fi pe i lungo le wha. Se I mawa ako a wale kaimene nge I elo I ei se vai la voilà au poste vai la au faire le il faut y aller han te pas ole ala avele ole va ai oi il fait foi in hai canary island
0: ku so o mokulai ki fai le ku nga kai o
1: apedik
0: nga le ai o nga kai o il faut yo ole ngu vale le o sepangia spain
1: yeah ma or o ke leo ka anka ke ka mai se pangia ia o ka anka mai o leo saing o ka anka mai o i Europa a o lao Amelika ia e fai mai le a le ka o mai ngō fai ka wai le fa pela a fai au la kumu o yengi la ko ka anka fai aie i lungo le vaa ia o le fa'afi ka auli lea e pa'oa i lugo le akuhu e lau ke kamafai e fai se auala po o agi gi auala puipuia fe'ahi e aumai ai a lako kaaka e fa'apea ko'okolu ea auskalia le sa i lugo le meti ia e mankua la lea ia logowiga la o le māloa a auskalia i kamafai e fa'ai po lea se auala e fe'ai po o a koaiga mai la'au me kui ai ya ba ya ai e kakaunga ave sa wa kongo se ICU o lo nga wa la ICU e maruru e fe ai se u mala ko treatment a wa sa mai ele se cure at this stage
0: ya wakale I do ai ya o kuso o Canary Island kuso nga kai kongo o le Spain ya nga fu ka u mai ai ukale lo le ikanga ka se pangia po ka spangiolo ngalu o fo I fai le kau mo mo la langi ai alu mai ai o so ile fa ma I nga le first world war
1: le kau le Spanish flu
0: ya nga ai o mai fo ai ku wa I
1: ngai
0: se pangia fo
1: Spanish flu
0: ola ko a ole fa mai ia nga aku fika wa fika Amerika nga foko a aku a vai ke mi muri fa ale le ole ko e aku ia Amerika join aku li ko mo lo langi nga la nga join aku nga yai ka nga ka Amerika lo o a fi ai le va ale le ole Lusitania le sa fanga e momo topiro ai fo ia
1: ba
0: maulu a siamangi sa ka fanga inga kai o ayalangi
1: a
0: ia le vaaga a o le vaa kuso o le vaa peisemeli faalele lae ua i kaga kafao ia o fea ika ia o le fesili la siamaga fai oi o a mea a meli ka aval o vaa avakua i kaga kafao ele se kafaoga lae fai o le mea le fai o le kauga le mea lae fai la mea laiga oakufua la mea ua avakua i fua kaga ia na pomu ai ia le lusitania ia la lae mauai kaga fasefulu a amerika la sa maliliu ai ia o le mea gagalaiga oso amerika aelei oso a amerika ia i le kaua muamua galalai a oso a amerika
1: lakou kauai oi amerika
0: lakele foi a lakou
1: lakele lakousimoose
0: ae ole o amerika laiga ua sauni loa laa la amaia ia lakou fikafika i le kaua le join mai ai go ua lavea le vaa lea i le pomu a siamagi sa oi gai i kalage o mexico sa oi ga fai ai a lakou traininga o i galaga mafua mai ai le faamai lea le spanish fulu lea oaku ma lauali e oahua la lauali o laua mamai a lakou fikafika ia lakou fikafika ua mai ia e pau a le mea laki ai uga o lae malupuipuia ia kele o kagaka lau kele o kagaka ma iga o le mea safai ai le mea safai ai le training a le vaeaga o le mea o le koafa faalele lae fai ai lakou kolegiga ia gala e o ese akua la le vaeaga ia laua oa la lakou ma ave le faamai i fafo ia oakulo la ia lea len ia lakou vaa iga i spain o iga spain sa len lai ia vaa ia amerika ga avakoia lako fikafika
1: faapisi
0: akua ia ma le faamai gai ga mauai loa le ia le oleigo o le spanish flu
1: ia
0: e magua ga fai asi kookele kuso o le afa o le population le kakou i samoaga
1: lavevea
0: a lavevea ai io ua lavevea o kagaka i apia kookele kaka apia kookele hoi ia kaka o le mako aiga o sa gae alu ai ia lae kagu uma i oi gai vaimoso pe gai vaimoso gai ai le maga faea gai ga po le maga likasi lua kolu fa maga fa gai gai gai ai le falasaga
1: aia
0: vaelai kuakouga o le falasaga aiki ia o gai ai kuga mauga o kagakaga maliu faamai ae kagu uma i ga kaka uma sa maua maliliu ai i le kaulaga io ia ga ala ua faaigoa e ala ia lea ia ale foi la ua kaumagiai foi la ga faamai fou ale foi kau ai foi ale foi ala e lavea kuai ma leigo foi ose pagi
1: aigae
0: ovakaleilola poleale saoveaaaoliiliakikifapea
1: mai koe lavealoas faamai vapea o spanish
0: vaiaolea usili faafoga lakaku pese lea faamalia aku i laau sepagiaa fai kou faalogologo mai ia so se faamai ia e kupu le oso mai lalagi gei o le a muamua kaʻu ai oukou

Lea ua tula i mali tātou teimi ua se fulu minu te te ale i tula e lua. I le neifo i wa veau. Ia se i wha umaku pēla i a. Ia i kala i a i le nuule o Asuria. Ia ua o nuunia i o Asuria i lava i teimi i tutono le tuspa ia. A lou lou a tala i. I le. I tele o kupu sa tutu mai i le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, ma au ngā kupulanga. Nga ke i ala, ia leo ua whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria i la vai kaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, ah. O aluaku wa ne pūlenga a Asuria saumainunga ne mele iai a Ukraine. Ne kaua ingeli kaua a Lusia ma Ukraine. Sauai ai le Black Sea a koa. Black Sea a koa ngai la vea ai. Ia sauai la iele i la loitake. Uma ngai au kafa o le vai o le sea le o le Black Sea. Uma ngā pule Asuria i ngā vai kai. Sawa ia pule uma ma le nupa ia a ko uma. Se ia luaku a kaui o le mela iai a aikupiko. Ele mwhai angare la vea ai ai kupiko wa langa kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u wa le lewa ia o ngā kū mai whaalele as a top. Le lewa ia ngā kū mai o aikupiko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mā losi mai loa, ele i whaape, ele i o aikupiko. Mā losi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o aikupiko, wā lai lau kei loa, le ka mau a inga lai mau ai o aikupiko.

0: wao o mea io o aulo ma mea mea o le siliva o le apa mea ma isi mea ma mea ngā sa o kupe ngā sa sa whao ngā i Waikemi ngā
1: currency ngā yeso ia
0: io o le currency ngā o mea mea o le aulo a e o lala vaenga a whakau i a whapele le vaenga e whakau au ngese po e whakau paunga ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whaonga am, ia, whaonga am mo aulo, a kau aulo ngā vai keimi ai o mo kā lā ngā. A longo ingo o le siliva, ia o longo ingo o mo siliva wha ai e.
1: Mo coins.
0: Ia, ia ma le mea ngā o le apa mea, ia. Mal meanga leo mal ke minge le fa nga i mo ka longa fa ye ya fa longa fa i ha me fo la nga sa fa nga e ku ngu ke le ye ya so la ele ngi la ko ku pe fa i a o meanga o aulo si diva male a pa me ye e fu pa nga la le va nga ya ya le ma fa o me fa i ya ya fe mai va nga ye duo se fu e lua se fulu ia aungese ia po le ale ko inga kaunga kaua ia mo le ole aungs ngā vai kain ia ole mea langa sa fai e ngu ula leo asuria sa oi i aiku piko fo i a lako pūrenga fo i ngā ua kūra i mai a i ngā ua pa ū lola i lalo ua wa umma fo i lako mālosi a e saua i lo mā le vanga i o Papalungia Papalungia la nganga so o mai ai ia ngā umma fo i la i ele o Papalungia lako umma ngā fau sia fo i ia a e kauke o aku ia i se kaimi fo'i. I se si fo'i pokala me i a Papalungia. Ia ma umara Papalungia, Asuria. Ia ai ole mea ngā sa kupu i kākai a Asuria. Le mā losi sa i ai. Ai umai fo. Le vai kemin ngai. Ia. Ua ma kua neiloa, kua neiloa. Ngā le pauare mele o iai, ngā sulu ia Asuria inga ua. Iwa ua umanga whangau mai Yesu, maliu Yesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Yesu. Ia. Bo ese fo ia isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi ia ua. La la umaua ni me whaalele ua. Bo so sola solo nga i kangaka ia Asuria. Bo kaka Asuria bo so sola solo. La lafi solo. Mela e kauke maua ia ia kangaka Asuria i vai kaimi ngai. O Asuria i Waikemi ngai e o rea i aia kangaka Asuria i ngai Australia. O rea i aia kangaka Asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e i kokongo o rea e whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngai a kākanga. E ile si a inga kauka ua lea lae o nga sōsola i oi i Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Lau whai ala ko Pokalame TV fwai. Whai ala ko Channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai i kaka i a Asuria i a sola. Ia ngā la mea la ngā e sa o ifo ia le nuu o Pelkangia sa la tō pūlea ia nisi o ele ele nga o ifo le ia ia ka

kangia inga ya kele ngala u ese mai ya kanga ka asuria mai nga ave oi per kangia ku uai ya ai a olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i America ma nofoi ya o lo fai ya ya mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai I nei vai taimi. Ia. Kwe reiro la pe reiro ho ipo ua iese kanga ka Asuria o ngofo I Samoa. Ia e leise se o ka kou e lo. Pe o se kanga ka whaale le e isanga soktanga ma matangata Asuria. Ia, ala ua alua kui Samoa, pe ngofu aiki wa o tangata ia Asuria. Sa kele ai ngau whakasi makakai ka u o le Yesidis. Kakai e Asuria makakai Yesidis o la kounge ye. Sa su e solo e kangaka take I ngā vai taimi. E re mā ngā oi kangaka take I kangaka ia. O ke lei rola po le a kongun mea la inga le fia fia ia I tangatangi. Ia oa ko ke lea kangaka take ala to ia pe o kangaka musalemi vai kemi lange. Ia o kangaka ia Asuria ma kangaka ia I e siris ia. Wa ese foi ala tau tau tunga la boi ai pe ia wa wola tau ka kunga fa le le ale ale orthodox pe ia o ngai le orthodox la wo ia la tau ka pua ia e o mai le I le taimi le ia mo le le ia o le a ka kula se ka kuska ko pesele Leo kula I maltato taimi o luas fulua minu te ai lei tu la e luba I le neiva veau. Ia ai. Usi mai la fafonga ka kula se pese lea wale fafonga na foi o ka keu samoa.

0: Maria. Yele e leti nao le faaola. Mai tono le tuspaia. Yeah. E tam te sila, tau te sila fie mas maang loa. Tala anga o le neiti na. A fie ifo le angelu. Fa tonu ya Maria. O le avea ia. O le anga ia faanawa maia. Le faaola o le lalangi. Le alo le atua. Ya ana le tate loa ai matato mana tu ai foi ya le tina Maria le tina o Yesu le imesesita te le loa ina le ya ole londa tua o tina ole tina le ya Elisabetta tasi le tina e te tono ole Ale tis pa yo le tau le fenga inga fau. E fa pe a se tina e savali la vai la no e pono inga ale atua e na te po a la vai le le fa sino lima pe ai oi la va ona wa matua ai le isa na tama. Alumai, o hafa fonga le tua le tangi a le neitina. O le tina la lea na whanawa la na tama. Lea e ingoa ia Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ia o le si tina. O jo toto lava le tuspa ia. Ele itele tele ona se tala anga fae tala noa fa tala noa ye ole tangata ole tina e swafa ya hana ya ai o hana foila se tangata o matua foi ai ni ai se matama o landa totalo ite mi o mai lo na tua e fa lo mo mai ya Ah, mea ea o ta ita. I eise wha ale e tonu. Ia ita nei, ene eise se tama. Ia ina ua whapofonga le atua le te talo ma le tangitangi ato le neiti nga ia hana. Nā, na ia. Fua iai ia le tama. Nā, ia whai ia hana. O le ae whanaua mai se tangata. Ei te taita ihe lona no o Israel. Ia. Nā e mawai ala na tamatama. Ia mai le whaupunga na le ae whanaua mai. Ia se tama e te taita ihe. Malawe e ihe lona no o Israel. O le sila tina. O te si tina o whaalele o te, te manatua ina. O le tina ia i foile ingoa, Sara, le to lua o apel amo. Ia, ta sina foitanga ta utaua i tono o tuspa ia. Ia, o ia foi, na maua foile whamanianga, maua sana, sana tama, iwa o matua lava ia Sara. Ia, ai toi, maua lava lana whamanianga. Whanaua mai se tāna. Ia, ora paro misi la nāna whai ele e tua iei. Olea ia whanaua mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whanaua mai ia se tangata. Ma o ne tangata e whanaua mai ai. Ia lea lopele olea ni o Yesu. Yesu le whaola. O ia, olea, o le tala anga o Sara e maua mai ai, ia le alopele olea li o Yesu le whaola. O ingoa la ia, whea ia masana u whaalongo ai talai, ili tuspa ia i. Pea whaia ia tala noa kakai, e masani an whaalongo ai o tau ia ingoa nei e. E fa Ai mai se o ino o tina e Elizabeth o hana mai foi masara. Na maua whamonianga maua la tau whana e po mātutua. Ai ono o le sila sila I fo le atua I le I whaamahaoni sa wawale I tū la fono. Ia whaamahopoponga o le ono na nuu o le ana I a whamonia I lātou. E uia I na ua mātutua. Ai na whamonia I maua la tau whanau. Ma o lato whanau po I e fofoa. Ma fofoa mai ai e ka le sia I le lalolangi ato. E whaatua tua le tau te iai. Ia te leilo I e ni tina I te sama I e te teilo e oi.
1: Oi, tina.
0: E le kuspaia.
1: Good.
0: Oh, pa ka ye ke ke pa longo pe ai ai a fa ye ye ye eta wa o sa to wa aparam yo hano e se peta ye ai e mo mo la va ye le ngo ma pi le tina yesu
1: oh ya ala nga le o ye sa mai I tina va ye ya so ala e le kai kai fa nga yesu Nga, me ti ngā whālelele māfua mai ai a tangata Musalemi. Nea, o me kenge whālele, laikiki a le leanga, ngā ave sarai. E wha ngofoi ia apera amo, ngowa iro e sarai le.
0: De
1: whāna. Wode whāna, ngā, tenge ngā aikupito, ngā.
0: Ole
1: au au na fon nga sala. Ole au nga fon nga sala. Mm. Nga fa nga mai le kam nga. Ni la wangalo fo le ngol kam. Samaeli.
0: Samaeli
1: ni ngol kam. Nga fa nga mai ya. Ya tipung na nga ta ta alap.
0: Oh.
1: O ke le lola se o ke fie fesidi se ka ka alapi pa. Pēo whi kawi e. Pēo isama e ni mo I le. Le tupu anga o le lato. O le lato race. Kaka. Io. Ia awa. O ke wa ai aku. Ia pē. Ai longa. Ai longa. Awa a whainga whanga mai le kenge leo le aiku piko. A whainga ola mai le kenge le o le kenge whaife aua sara o le kenge aiku piko. Yo longo ingo bolevanga. Bolevanga iai kanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka le ai a o bolevanga mau unga iai kanga ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O. Le koi inga leo. Ko luosa, aperam. Ola alapi uma. Ola ko uma o alapi. E le wha pewhalele o la ko uo kaka isala elu. Mo ia o la ko unga mafua mai eile isala elu. Ai o kangaka alapi. Oba ele ia alapi. Ele uma I o alapi e. Yo
0: le mawa mai e isa le nga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Ka unga e connection ia.
1: Yeah, ifo ia alba nga asudia, papelngia, persia.
0: Mm.
1: Ia o I leikure, il mele nga kanana. Mm. O ele ele uma nga, o ele ele nga o alapi, kaka alapi.
0: Mm-hmm.
1: Ia lua kwae ala iele I o I fefo I. I le alulei o I Afrika. Me lai e ia aiku piko. Ia. O mea umanga. O mea o ele umanga e lawe I ele a. Kaka alapi ngā vai kai. Ia. Awae o kusa o kangaka ia. E ngongofo I mō meo fale ie.
0: Mō tensa.
1: Ia, mō tensa. I fie fie ala la kau e ngongofo I mei o ngofo anga ia. ko afa fa penga i wa ma sangi fo ila ko ma ola ko ala ya o ka ka uri e fa le le ning ka ka le ning ka ka papa e peng ka ka e e ma lo si kere le e ma lo si le le enga enga le va enga inga a uso wa pe yo ko inga kere yo po le alko inga suka la ki e fa singo ya ile e suka la ki ole tak chocolate a le langu nga o ka nga kai a la pisa ya ya sola ya alanga wo kele wo fengo fo ai makaka kanga ka papa e mai lunga na o mai fo kanga ka papa e mai lunga o mai lalo i ingu ulai a alapi a wa lai la o keilo o ka ka alapi e ren ka ka ka mai kele a le kele o le mol mol le ka mau a inga lai lalo o
0: ele
1: o le fonga fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ya ka ka alap ngala la inga o mai ka ka pa ai i ya yo mai ka ka pa u mangala ko lo le me e ka ngo fai e su e le e ka ma ai ngala i la lo le pal pal i ele ele ole ole kudanga la ga i I nei kule mele sa yai vai ngai yo ne la pisa ngai ya me fo ile pisa ngai le vai ngai yo I oi America ma Trump yo fa le fi fi fo Trump ile me fa le le wo o asola sa kelinga o le kala America i a ku uma la langi sa pe ya o le kala America sa fa o nga e a ku uma al mela le boy longe e Trump o ile ai la lo bo kele nga fa ka we e a ku u ia a la pi e ma wa ile swa u ia e le swa u fa ka u la vai a fa ya o e sau le ngu'u male. A whai a o le ngu'u e sau ma langa kupe e worth i kangaka alapi. Ia, e ame e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngu'u a ia. Tai pefo e lao sainga. E le i le ua whakau ngai e sainga le ua whakau ngā le le wo fa ngal ku pe sa inga fa ka wo le su a u mai i
0: yo la ku ga nga la ko currency
1: ya kasi la nga me fa le fi fi ai america u ke lo inga kasi nga me wa la ngo sa inga ke le su a u e manga mi a wa la nga ko ke le ka ka fa o mo wo le ku ki mo wo le lu a pi di o nga o sa inga ala so so wa ku e inki Ngā reo le ke lela wāl population au ngu o le kele fo i ngā o le mea kau o ngā o ngā ave ia i ngā e ola i le. Wha ngā e ola o mai ia i a tangata wha i e ngofo i le ngu. Ia la la ua wailo ho e Amerika ia. Ua le o koe a ngā lako kāla i o i sa ngā. E mo i a la e ave ia i le kāla a Amerika i sa ngā. Ai. O la bu fa ka uma ye sainga fa nga la ko ku pe fa ka uma ye suau o ku fo ya sainga o la uma ye suau wa le fa il ka wa la ori yo ya la la fa ye sainga la wa nga se ole se kilo kilo i fo va ai o la e se ale fu a vo ya a per ka ngia e se fu a america e se fo le fu a sainga e va vai volar ma ko va
0: le voyele le o sainga
1: nga ya ngala e ma fu o ile mere wow wa ku ngi fu ila ba a o europa ye wa kwa la ko fa nga ala ko la ko ku pe fa ka uma ya ya ya wa a fa ka uma fa nga ila ko ku pe a fa fo ila ye ngi la ko o loa whae oi Europa e mā ngā o fesu ya ima ma ma i Iran po ma i ala pin mele ma wor so au ya fa ingo fi fo ila ia leonga fa nga la ko kala la ko kupe pe ol menga le ma fu ai le ka wale ala wori ia e a fo ie le mene le o so ia ya America i ya lala ol mera la wo kunge ya la wo ku casa la wo le hice casa la wo le hice se sulia le voy sa afia i voy sulia la makan al mera la wo ingi la wo makwa wo makwa la vea ya ya i ya la la buka ko vai ingi ya la wo wale wale ko e kau ko kong o lengu ale wo America i e kau mo fai e pungi pungi i le mele i ele le straight le le kau o le straight of Hormuz ia wa o le straight nga e fai ngō fie nga poloka e Iran o le manga o la nga America o voiloa e Amerika ua wo umai i le malosi o le kala Amerika i mou meo whaafika ua inga. Wa ala vo inga ma nga o vo ia tunu ulawa Afrika la kou o le a fai le kasi a le currency a Afrika fo ila tau ia. Ia si on fa la vlave. Wole ele o mafai ngei o ngā lai fuku mā ngā o ho ia. La lai mā ngā o Amerika a umaloa ia i Alapi. Ia. Ma sa so o lole ma o i Afrika. Wa Afrika kele le ngu ulai. Kele le ngu ulai iai kele fotka ma o a inga lai lalo le palpala. Ia. Ai usi fafonga. Ka miska ko pese le

Ai ha ko mai te tai me ki o sei ha ko la mata he pa ko nei ko tanga tala mata ti tu nei ko sa fanu o sini tani no no fa mutu no me manui ne tau ka ina mutu no mo ni ne tau loto mo fe fia e tau a ho mutu ye ha mai va loto be nice be kind and I will be back here on the next fortnight then next week or laka mo to will be your host to kia no fu si manui na.